mungrok asa kerina abun bagino bo nakar jakna ni nangya kho hnei phia ba chuni salphum ni lang mawo kabang ma ma hai kase ke reng ro phai thang le no kai chen bisingo jing mukhang som layo nakar mungrok apur ro ko nangi thang

kahamtong di ringtong ulang ma. Hadi ceng papanda ni bising ti kok kisa-kisa halayan ng tay resa mong kanalayan. Ngayon po ila resap mong jimus tebor mani karanggo.

Oo, kanatotoro sa mong shayrik ni shal. Chakshalango, shal hapsakang, o jorawano, chakshaw kapang. O kapang chakshaw, abuhay kino, katang mapayo, ganaw mantoto kay matongo. Kamao kuluk sugoy kamao hamsak mao. Kanatotog da chap mung niya gulong hay no hay ti tang sak. Natotog da chap mung je da chap mung rok. Chini ba kana kubi kubi na kogay tango. Da chap mung kana da chak ka. Shorupi de Burma de Bishona de Burma ni karango. Tabuk ne da chap mung. Gautam de Burma de Usha de Burma ni karango.